na adie ba ko ameka kire nipa dodo atemen ka no paya ATM ne se se OPDS adie wei o kan sa same way o radio so o kan bibi say which of course e bi asem wa meka na nya asem papa ya mfamia nkogina mra bia no ya mfamia nko ba bi ya mo me ko adu but who won ye OPD enu ti sa wo ye nyo ma huduo bia ensa emfata the system will catch you up. Oh, ube una kwa kwa ya adesua. Nafe adesua no esu. Se uye abuwa jata. Na unam ho. Na emkrofo suro wo. Yuko jata dia emuwa nina huduwa nina suro no. Nipa kurampo suro jata. Na ene jata edafom. Na emuwa nina tuwe gu jata suo. Na uomu ete tine abasa eni asre saa.

Pressure. Yame eya domo a Saturday ebay. Ena mi a mini yamba ako. Presla, ajekum.